jati kaya na pun na nung sina na laiminerebi. Ritu taruk na tawalibi. Natik na malim silibi. Pukcil cawbi imani.

Adobna tarum tabiri basi akashwani infal ge kanga channel ge ku tarum paring ni. Hauzik nasi ge. Channel si da sandok char kada tarum paring sing de tamjari ba tarum sing. Tabiri basing ta kangan jari. Sat jari ba tarum paring asi ge uki pung taruk mini tara tabi ge ni lawu sing ge wa fam da sujak pambi ge laina. Pung taruk mini tara manga tabi ge ni kundong bam Suresh Maiti na sakpa mitai si. Pung taruk makai Laishram Budi Chandra sing na sakpa matam si sing matang matang na tabi ge ni. Sandok jagani konjal na som ayuki pung tariet ngasigi na som databi gani. Tongan tongan ba konjal da matam sising. Pung tariet menini pu moirang tem deben sing nasak panot tamjari. Tabi gani. Moirang tem bisesor na kong ba mandalin. Ayuk pung tariet menit yang kay mga. Ayuk pung nipan meninifu, film sising taba fang bigani, pung mapan. Sandok chagani ayyabagi, korjaidagi, paringasigi, anisubatang kakta, tangbal lan, Nepal subapandu. Putok putateng bang ba hem sanding thousand, konjal da maditharung putok pana, thokchom renovala. Tabigani ngay kota kisi, ayuk pung mapan makhai, pung tara. Mayang lambam Sarachandra Singh amadi, Aung sang bam tonton sana sana tagi matam sising matam matam wana tabi gani. Ngasi gai koi gi. Ani suba tarum paring. Nung tel pung tarani toi taba matam na sandok pahusa gani tarum paring sigi pung tarani toi. Minit tara. Mang lay bak ta ay gi irai bak. Tarum lantok piga taba na yom nam bablu. Amadi tarum patok pa nong tom bam roma. Tabi gani sayol sida manipur. Pung tarani toi manipu. Tarung potok puna sa Olsen Roma. Ayuk ngagpigani nung tilpunga mga minitara. Maitay puyagi wari libigita ba na konsan si Dan Maitay. Tabigani Western Music itarumpung amagaminin ni Poo.

kongkam birkumar singe konjalda mk zietna seringba matam se matabiri adomna thorum tabiri wasi akashwani infal gi kangla channel gi thorum di hozik tabirasi ngai ko takisi

ngasigi ai khogi channel asgeni subu thorum parenge nungthel ge pung tarani thoimani tara tabigani manglai bak ta ai gi irei bak thorum lan thok pigi dabena yum nam bagalu amri thorum potok pa nong thom bam roma pung tarani thoi mene ni fu jayol sida manipur thorum lan thok pigi dabu sing sanglak pam dev chandra sharma lai shram rajeshwari amadi silki chanam pam thorum potok pa Shagol Semroma. Tapi gani, mai tei puyagi wari. Wari libi kita bana konsam jidan mai tei. Nungtil punga maga minitera. Punga maga mininifu. Tapi gani Western music kita rum. Nungtil punga ni minitera. Saknai rebusungi wari. Ungani makai pol githarumda fangbigani film sangi sang sandokshigani singlol gi cherol nungthil pungum nasi gi cherol da bigani live on joyshila amadi mapang sakolam kangai chol si sing madi ng talu dominic amadi mapang sakpa maram lai chol si sing mata mata wala

Hauzi gadom na tabi de. Ahong sangbam tondon senat senu na sa komite si. Ngagpigani matami si Anika. Sa iring kiwas ng di, wayan bam ang huyay mga madibo di Chandra Hobizam.

Manipuri film segi, mari suba kudoloina tabirasi. Mamado leisabido angawido film sidagi. Umarjidamadi pusbarani, anipunasak minabai sayama. Isayasiki sayringba rovi maitai, sayrangbana, tombatangjam.

Agashwani Imphal hi dangur program na aring sin bung phanga me dhang mati dang shida medium wave meter shak tum ham di point akha tru kilohertz sha cha thang sha da khani kala fm le megahertz sha kha bag thum point phanga li aju wi dangur ranye hapok mi le pung thruk mini thra ga da ina dang dang naram sam ithum na aju wi paw mang na rang lakha remake up da daina un cycle ang sot na bin na ga sa e mirin wi kharchan gi la hi naram sam

ngasi nongmaijing numit jun gi tang kun mathoi ing lising ani kun taru inga gi tarit ni panba sakap ta lising amaga chamapat ni funi pan haujik ayu ki pung manga makhai tare akashwani phal gi ahan ba thorum paring santopa hokjari sandok sari ba medium wave meter sahum ni pudasmik ama kilohertz ani pan mari funi thoi thorum ta bi riba singbu ngasi malem gi tara ni thoi suba yoga gi numit asida yaipha paukjel pijabaga loinana nolukna khurum jari yoga sanaduna ana yek amata leitaba khunai oiminarasi